Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyo mu so. Die be be na eko. Twani stories ene feelings ni na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chi ma dia wa surprise FM so. E di sia me. Monday

0: Asempel from UCL Fun Day.
1: Sankwan,
2: Chinkwan,
1: Chabidi,
2: Jibidum.
3: Enya mo na muye bibie, agbevetonic ne agbevetaifa na achi mo ama menso me ho ato me.
1: Unika, sanye agbevetonic, ene agbevetaifa nduro ya, ne ye ntumi ni die. Anka duani ye piaso sinche ba bi kura.
2: Agbevetaifa, eye general wellbeing ampa. Me no mo a, me hu sisi me hu so pa. Me ara me tumi hu se, maye kama.
3: Agbevetonic no so, enya se ma me tumi didi keke. Hoko ni menstrual pain ta, na e ha me no. Ejai, asami yari ama se se mi we ni jemu pa.
1: Nemum apemfo, abato omu omanu fwa nukwa dawe ni fiyo di mye nunga hon. Dudwa, 0020-8130-790 ana 0246-595-256. Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se unye tuja suobo ni biya fedro yi huwa, bawo healthcare provider manye, ana FDA, ewa med safety app onosu.
3: FDA, aje jedi enkratu.
4: Asempa FM. Asempa FM.